0: tlamehile teng a pago tsentle tse itale jale se sano sa ropa gona ga setswa ke mamang o ntse ba le wena go sensa sa genex la ne ntse re tena adversage ona sa genex fantsa fantsa
1: all the hits all the time.